0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
3: Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
4: My objective was so that people can really afford to get more mangoes is I tried to make it more efficient.
3: Bakit nga ba mahal ang Philippine Carabao mangoes na ibinibenta sa Australia? Ang paliwanag ng mga exporter tutukan.
5: Target ko is sa community level ito. Naghahanap pa ako ng opportunity, no, para magawa ko ito at maipatupad ko ito para makatulong ito sa initiatives ng Pilipinas.
3: Kilalani ng mga Australia Awards scholar na tila pinapatunayan na may brain gain at hindi lang brain drain sa Pilipinas. At kauna-unahang kaso ng H5 strain ng avian influenza o bird flu nakapasok na sa mainland Australia. Ano nga bang dapat gawing paghahanda para makaiwas sa virus? Pakinggan! Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Helen Quinyanola.
6: Sa ulo ng mga balita, sa Australia, mas mababang diskwento sa gasolina, epektibo sa susunod na buwan. Singil sa kuryente para sa libo-libong sambahayan at maliliit na negosyo sa Queensland, bababa simula sa Hulyo. At balita sa Pilipinas, mahigit kalahati ng mga OFW hindi patiyak kung uuwi sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng oportunidad at pinansyal na katatagan. Magpapatuloy sa loob ng isa pang buwan ang tulong sa gastusin sa gasolina, ngunit mas mababa na ang magiging diskwento matapos i-anunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang limitadong pagpapalawig ng fuel excise relief. Samantala, patuloy na ipinapahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na malapit nang magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran, bagaman mas maingat ang naging pahayag ng mga opisyal sa Tehran tungkol dito. Ayon kay Peter Corey, tagapagsalita ng NRMA, nananatili siyang may pagdududa sa mga pahayag ni Trump at naniniwalang malabong magkaroon agad ng malaking epekto ang mga ito sa pandaigdigang presyo ng langis at gasolina sa ngayon.
7: Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
6: Samantala, pinaiigting ng Premier at Treasurer ng Queensland ang kanilang panawagan sa mga energy retailer na ipasa sa mga mamimili ang mga matitipid sa singil sa kuryente. Ayon sa Queensland Competition Authority, inaasahang bababa ang halaga ng kuryente ng 6.9% para sa mga kabahayan sa regional Queensland at 8.1% para sa maliliit na negosyo simula sa Hulyo o susunod na buwan. Sinabi ni Treasurer David Janetsky na inatasan na ang Ergon Energy, isang kumpanyang pag-aari ng pamahalaan na nagseserbisyo sa regional Queensland, na ipasa ng buo

0: sa mga customer ang mga matitipid na ito.
1: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
0: At balita mula sa ibang bansa. Natapos na ang unang round ng pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland, kung saan nagkasundo ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang mga teknikal na negosasyon. Nakatuon ang harapang pagpupulong sa programang nuklear ng Iran, mga economic sanctions at mas malawak na usapin ng seguridad sa rehiyon, habang nagsisikap ang mga diplomat na mabawasan ang tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa mga pangunahing usaping nananatiling hindi pa naresolba, ang pag-aalis ng sanctions, mga nakapirmang ari-arian o frozen assets ng Iran at mga alalahanin sa seguridad kaugnay ng Lebanon at ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. At balita sa Pilipinas, natuklasan sa isang pag-aaral ng Boston Consulting Group o BCG na mahigit kalahati ng mga overseas Filipino workers ang hindi pa makapagpasya kung babalik sila sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng oportunidad at pinansyal na katatagan sa bansa. Ayon sa ulat ng The Filipino Abroad, hindi sapat ang damdaming makabayan o pangungulila upang hikayatin ang mga OFW na umuwi. Ang ulat na inilabas noong 11 ng Hunyo ay batay sa survey ng sobra 1,000 OFWs mula sa Estados Unidos, Gitnang Silangan, Asia at United Kingdom. Lumabas din sa pag-aaral na 56% ang hindi pa rin tiyak kung babalik sila sa Pilipinas, habang 9% ang nagsabing malamang na manatili na lamang sila sa ibang bansa. Sa kabila ng mga hamon, marami ring overseas Filipino workers ang nagsabing nakararanas sila ng mga positibong emosyon sa ibang bansa. Ayon sa pag-aaral ng BCG, mas mataas ang posibilidad na umuwi at manirahang muli sa Pilipinas ang mga OFW na nasa gitnang silangan at Asia. Samantala, mas maraming OFW sa Estados Unidos at United Kingdom ang nananatili o nag-aalinlangan kung babalik pa sa bansa. Ayon sa BCG, hindi ito dahil tinalikuran na nila ang Pilipinas, kundi dahil mayroon na silang legal na katayuan at matatag na pamumuhay sa mga bansang kanilang kinaroroonan, kaya mas mahirap para sa kanila ang magpasya na umuwi. At sa balitang pampalakasan, nagbigay ng kanyang pagsusuri si soccer's coach Tony Popovic matapos matalo ang Australia sa Estados Unidos sa puntos na 2-0 sa kanilang ikalawang laban sa FIFA World Cup. Ayon kay Popovic, nahirapan ang kupunan sa unang bahagi ng laro at hindi na ipakita agad ang kanilang karaniwang bilis at lakas. Sa kasalukuyan, nangunguna ang Estados Unidos sa Group D na may 6 puntos, habang nasa ikalawang pwesto ang Australia na may 3 puntos. Sinabi ni Popovic na pagbubutihin pa ng kupunan ang kanilang laro at bilis habang naghahanda para sa kanilang huling laban sa group stage kontra Paraguay sa Hunyo 26, alas 12 ng tanghali, oras sa Australia. At narito ang lagay ng panahon ngayong Lunes sa iba't ibang bahagi ng Australia. Sa Perth may mga pag-ulan at may temperaturang 20 degrees Celsius. Sa Adelaide maulan na nasa 15 degrees. Sa Melbourne bahagyang maulap na nasa 14 degrees Celsius. Sa Hobart bahagyang maulap na nasa 13 degrees Celsius. Malamig at maaliwalas naman sa Canberra na nasa 13 degrees Celsius. Posibleng magkaroon ng pag-ulan sa Sydney na nasa 19 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Brisbane na nasa 21 degrees Celsius. Maulap sa Cairns na nasa 27 degrees Celsius. At maaraw sa Darwin at may temperaturang 31 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola, antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Correa. Magandang araw!

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon na 22 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga, lalo na sa mga bumabaybay o nagmamaneho ngayon sa kalsada ha? Ingat-ingat po kayo, nakikinig sa radyo. Salamat po sa inyong pakikinig habang kayo'y mapupunta siguro sa inyong mga pupunta sa grocery o baka papasok pa lamang o naghatid ng bata pa uwi. Ay salamat po sa pakikinig sa SBS Filipino. Ganyan din sa mga nakikinig dyan sa bahay naman sa Digital TV Channel 302. Maraming salamat din po. At syempre pa sa mga nakikinig na posibleng nasa opisina na o di kaya naman nasa iba pa na baka nasa tren o nasa iba pang bahagi ng lugar, hindi sa bahay. Ano, nasa live stream sa SBS audio app. Kaya din sa website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa sa SBS on demand. Live na live din po tayo. Siyang puntahan niyo yung Radio 2 ha, kung kayo po ay may SBS on demand. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea, at syempre kasama pa rin natin ang nagbalita, Helen Quinonola. Magandang araw sa iyo, Helen.
2: Morning, TJ, at salamat at bumalik ng konti yung boses mo.
1: Oo nga, dahil doon nakaraang Lunes tayo ay medyo nahihirapan pa. Pero ngayon, dahil nitong weekend ay napakaraoke ata tayo, kaya paus pa rin at madaming kaganapan pa rin sa iba't ibang bahagi ng komunidad sa Pilipino dito sa Australia. At Helen, ako ngayong araw, nitong nakaraan lamang, kahanitong weekend ay nagpunta ang ating kasamahang contributor natin na si Mark De La Rosa dyan naman sa Filipino community event o yung Philippine Grand Fiesta dyan sa may Melbourne sa Queen Victoria Market. At maraming Pinoy dahil at bukod sa mga pagkain na lagi naman yun ang pinakauna.
2: Wow. ang highlight.
1: Oo, ang highlight lagi. Nandyan din daw ang aktor at singer na si Sam Milby. Kaya pala yung mga kababayan natin. Parang alam yun ganun kapag may naalala mo ba, Helen, sa Pilipinas? Di ba pag nasa Pilipinas tayo, di ba meron ibang mga nasa probinsya or mababayan?
2: Tinatawag namin yan, teach, barangayan.
1: Oh, barangayan, di ba? Sa mga barangay. Hindi lang sa probinsya. Di ba may mga minsan guest na mga artista?
2: Yes. Kumbaga yun yung pang attract ng mga tao para madaming pupunta sa event. Yun yung sekreto ng mga marketing strategy.
1: Oo, di ba? Tapos talaga naman yung mga kababayan, naku, di maganda mayo. Minsan nga kahit hindi mo kilala yung artista, pero parang dahil meron kang connection dun sa Pilipinas, pupunta pa din yung mga kababayan.
2: Oo, di ba? Which is really good naman, teach, no? Kasi nga hindi lang para, di ba, sa usaping para dumami yung bilang ng mga attendees but also yung para maging united din yung mga tao para mag-gather.
1: Oo, yun yung pagkakataon nga na tama ka, yung connection sa kultura, gayon din sa pinanggalingan mong bansa.
2: At kaya, saka yung
1: go ahead.
2: At saka yung weekend din na teach, no? Pinag-isa din tayo ng Socceroos na event. Kaso nga lang, natalo yung Socceroos laban sa Estados Unidos.
1: Naku,
2: isa
1: pero,
2: sa mga isa sa mga habit dito ng mga Australian is yung soccer, yung football, talagang tumututok talaga sila. At yun nga, pasasalamat din natin sa mga kapwa-Pilipino na tumatanghilik din sa SBS sa panonood at pakikinig sa laro ng Socceroos kontra sa ibang mga bansa.
1: Inaantabayanan din ang susunod ngayon na laban naman sa Paraguay dahil syempre nung una ay nanalo ang Socceroos versus Turkey, pero ngayon naman yung USA, yung host nation, yun nga naging 2-0 ang naging score. Talaga naman pati doon sa Federation Square, dyan din sa Sydney, sa iba't ibang bahagi pa ng Australia, talaga namang kahit puyat yung mga
2: Five AM na mga talaga, tumutok talaga, no?
1: Oo, kaya yung mga kababayan natin na itong susunod na laro, inaantabayanan pa rin. Kaya
2: antabayanan natin yan, teach. Alas 12 ng tanghali dito sa Australia. Aabangan natin yan.
1: Oo, yung mga hindi makakapunta dun sa mga watch party, pwede sa bahay ninyo dahil yung SBS On Demand ay libreng-libre po at live na mapapanood yung mga lahat po ng laban dyan po sa FIFA World Cup 2026.
2: Deliver tayo ng balita, teach, nanonood nga kami kasi kasi may mga segment dito na parang may window para manood kami, teach, at talagang yung impact ng sports talaga is really cool.
1: Kaya mga kababayan natin yan

0: mga talagang kahit na hindi naman mahilig sa football ano, eh na napupunta pa din doon sa bahagi na yan dahil nakita nila yung energy at yung vibe, 'di ba?
1: Yes.
0: Ng mga kababayan natin, lalo na pag nagkakaroon ng yung pag get together talaga, 'di ba? Yun yung nakakatuwa.
1: At alam mo, Teach, in person na experience ko din yan, and sa, sinasabi sa isang pag-aaral na even if nanonood ka lang, yung adrenaline rush daw ng mga players is parang na-feel mo na rin, which is really good daw sa health mo.
0: Oo, at yun eh, parang na-feel natin na nagkakaroon tayo ng connection sa team na yun. Ganyan, minsan kahit nanonood tayo ng mga, kahit wala naman tayong
1: panlaban
0: na Pilipinas doon, pero nandun pa din, ano, lalo na yung mga nandito na naninirahan sa Australia. At napag-uusapan yung naninirahan sa Australia ng mga Pinoy, eh, isa Helen sa mga lumalabas yun sa ating balita dahil may nabalita na mula sa Philippine News Agency at sa iba pang mga Philippine Star at iba pang mga pahayagan sa Pilipinas na ang Pilipinas daw ay nangungunang destination ngayon para sa mga retirement ayon sa isang pag-aaral. Ikaw ba, Helen, naiisip, syempre ba tayo naman ay wala pa sa retirement age, pero naiisip mo ba yung future na yan? Kasi di ba may mga kababayan tayo na ay sa Pilipinas ba ako or sa Australia magre-retire?
1: Oo, kanina napag-isip ko yan. Salamat sa iyo kasi hindi pa ako nag-iisip nito, pero nung pagsabi mo na Helen ganito yung topic natin, retirement sa Philippines, so napag-reflect ko na, oo nga no, parang 30 years from now, wala na akong trabaho, magre-retire na ako. Ano nga ba ang plano ko? Mm-hmm. So magandang tanong ito, Teach, kasi nga at the moment, puno pa tayo na pagsisika, pagtatrabaho, and establishing our own stability, ganun. Pero magandang tanong ito at personally, kino-consider ko naman na mag-retire sa Philippines, 'di ba? Why not? Eh, home country natin 'yon. Pero at the moment, parang tinitimbang ko talaga yung mga decision ko kasi
0: hindi madali.
1: Oo, hindi madali.
0: Kaya talagang yung mga kababayan natin, minsan hanggang last minute ata. May mga nakamanayam tayo dito, Helen, sa SBS Filipino na pinipili ang Pilipinas. Meron namang ilan na, ay, gusto ko sa Australia kasi nandito na naman yung pamilya ko at yung mga healthcare. May mga iba-ibang klase na dahilan, ano. Pero ngayon, alamin natin kung bakit ba naging number one destination ang Pilipinas base po sa isang pag-aaral. Itinanghal nga daw po ang Pilipinas bilang world's number one retirement destination para sa taong 2026. Ayon po yan sa Retirement Abroad Index na inilabas po ng Expatriate Group, isa po yung kilalang international health insurance provider na nakabase po sa UK o United Kingdom.
1: At sa pag-aaral nga nila, Teach, nakakuha yung Pilipinas ng kabuang marka na 78 out of 100 upang mapanalunan ang unang pwesto. Wow. So sumunod naman sa talaan yung Thailand na may markang 77, ang Colombia naman na may markang 73, Portugal at South Africa at kabilang na rin ang Sri Lanka.
0: Magagandang lugar din kasi yan. Eh, ang pangunahing dahilan daw po, pinuri po ang bansa dahil sa abot kayang gastusin sa pamamuhay o yung affordability. Pero syempre ito sa perspektibo to, na halimbawa yung kumikita sa labas ng bansa. Diba? Baka kasi iniisip ng mga tao, sandali, mahal naman din sa Pilipinas. Pero yun po ay perspektibo ng mga nasa ibang bansa. At napakadaling proseso daw po ng pagkuha ng visa. Eh, malaking tulong din daw po ang matatag na private health care sector at ang malaking komunidad ng mga dayuhan yung expats sa bansa.
1: Ikaw ba, TJ, may kilala ka bang mga Pilipino na nasa Australia? Pilipino na nagaling sa Australia at nasa Pinas na ngayon na nagre-retiro na.
0: Marami tayong nakapanimay at personal na kakilala, Helen. Ang ginagawa pa ng iba, mawa 6 months sa Pilipinas, minsan naman 6 months sa Australia. Lalo na yung mga dual citizen, kaya nila kinukuha yung dual citizenship dahil isa ito sa maaring benepisyo na kung gusto mong magretiro sa Pilipinas at gusto mo pa rin magpunta muli sa Australia. No? Sa ngayon, yan yung batas na pwede mong gawin. Kasi kapag ikaw ay Australian citizen lamang, ikaw ay mayroon lang limitadong panahon na manatili.
1: Isang year lang yata 'yon, hindi ako.
0: Ay, hindi pa isang year, pa sure. Ilang days lang. Kailangan mo kumuha ng visa para katulad ng para ikaw ay manatili dun sa Australia. Pero kung ikaw ay dual citizen, maaari ka nga na 'yun nga, 6 months o may iba pang mga strategy mga kababayan dahil hindi ka pwedeng manatili ng buong taon sa Australia. Pero may special visa na kinakailangan para gawin mo ito.
1: At kabilang at each sa mga factor na sa pangunguna ng Pilipinas bilang destination para sa retirement ang gastos sa pamumuhay. Ayon kasi sa pag-aaral, teach, na isang retirado mag-asawa ay maaari nang mamuhay ng komportable sa halagang 750 hanggang 1,000 British pound bawat buwan o humigit kumulang 56,000 hanggang 75,000. Mas mataas ito o mas mataas ang cost of living sa Maynila kumpara sa mga probinsya at mga coastal communities. Hmm. Ikaw ba, teach, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-retiro ka bukas sa Pilipinas,
0: ikagrab mo pa agad. Sa ngayon, hindi ko pa rin, patulad mo, hindi ko pa rin naiisip kung ano, dahil ito yung ibabase mo sa ang desisyon, sa lifestyle mo, di ba? Number one, ako, wala na akong kamag-anak na immediate sa Pilipinas. Kaya parang, hindi ko na makita rin yung sarili ko dun sa Pilipinas, lahat ng mga immediate family ko nasa Australia, 'di ba? Pero yung ibang mga dun nagnanais dahil nga nandun yung pamilya nila, 'di ba? At meron akong kakilala na iniisip nila na aalagaan ng alaga ng Pinoy sa Pilipinas sa iba kumpara sa alaga dito na maaari kang nasa aged care, 'di ba? Or may home care pero mag-isa ka sa bahay. So madaming iba't ibang factors na maaaring maging dahilan, 'di ba, ng iyong particular na decision sa pagre-retiro. Kaya sa ngayon, isa rin yan, Helen, sa naku, parang hindi ko pa alam kung ano talaga ang gagawin natin. Pero sa ngayon, parang mas napupunta sa Australia dahil nandito lahat ng pamilya ko. Mm-hmm. Ano? At nabanggit natin yung visa kanina. Ito yung tinatawag na Special Resident Retirees Visa ng Pilipinas. Binigyan din po sa index na yan na yung SRRV ng Pilipinas ang isa sa pinakamadaling makuha at pinaka-accessible na programa para po sa mga dayuhang magre-retiro.
1: At binanggit nga natin kanina, Tish, yung iba pinipili yung Pilipinas kasi nga iba yung hospitable sila at saka yung healthcare, di ba? Pero may hamon din sa healthcare sa Pilipinas. Bagamat pinupuri ang kalidad ng pribadong panggagamot doon, mayroon din pa rin malaking agwat or gap sa pamantayan ng healthcare sa pagitan ng mga syudad o urban areas at mga kanayunan o sa mga rural areas. So pinapayuhan ang mga gustong mag-retiro doon na or mga retirado na kumuha ng matatag na health insurance upang mapunan ito.
0: Oo, kasi maaring ikaw ay naninirahan sa remote area sa Pilipinas, yes. Tapos wala, meron kang private health insurance pero wala namang hospital na quality na o na malapit sa iyo, o 'di ba, na talagang o baka clinic lamang nandoon. Yun yung ilan sa mga hamon na kailangan mo nang ikonsidera. Kaya naman po yung Department of Tourism at Philippine Retirement Authority ay ikinagagalak po yung pagkilalang ito ayon po sa ahensya. Patuloy daw po nilang pagbubutihin yung mga serbisyo at programa upang mapanatili ang Pilipinas bilang isang world-class retirement hub.
1: Tish, may na-discover din tayo mga pag-aaral, no, ayon sa Boston Consulting Group. Sa datos nila, lumalabas sa survey nila na nasa 35% ang nagsasabing malamang na babalik sila sa Pilipinas. Ito yung mga OFWs na galing sa Middle East, Asia, at saka United Kingdom. So, pinakamataas ang posibilidad ng pagbabalik ng mga OFW sa Middle East na nasa 43% at sa galing sa Asia na nasa 38%. So, kaniniwan, konti lang galing sa United Kingdom, Estados Unidos, at saka sa Australia, kasi nga siguro practically okay naman yung pamumuhay nila at saka nakaka-establish na sila ng kanilang mga bahay at saka yung lifestyle nga nila.
0: At maaaring, Helen, dahil dyan sa nabanggit mo sa pag-aaral na yun, dahil sa Middle East ay wala naman ditong permanent residency, o kung meron man permanent residency, walang citizenship na ibinabigay ang mga bansang yan. Kaya maaaring kailangan talagang babalik ka ng Pilipinas dahil nga hindi ka naman magiging citizen doon. Samantalang sa UK, Australia at US na nabanggit mo, ito ay may mga pathway to may permanent pathway. Residency at citizenship. Mga nagtanong po tayo sa Facebook page natin, kung sa Pilipinas ka magre-retiro, saang lugar? Yan yung magandang tanong din, di ba? Dahil nabanggit natin na maaring remote o baka naman maaring sa Maynila ka na mas city vibe pa din. Ito yung ilan sa mga sumagot. Si Marina Schaefer, ang sabi niya, sa province ko sa Bukidnon, aba, sa Kimbagay, Kabanglasan, o kaya naman sa Pangantukan. Ako, saan tama ko na pronounce. At ang ating kasamahang Sheila Joy Labrador ay mula sa Bukidnon din. Maraming bang pinya dyan?
1: Oo nga, maraming kabayo din dyan. Maganda dyan, Tish, parang New Zealand yung feels.
0: Diba? Masarap
1: at pala. At may comment din si Wella May Jor Nakario sa Batanes, para ako ang unang makakayakap sa tropical depression.
0: Parang di ko alam kung maganda yung gusto ni Wella May na yun. Ano. Si M naman, ang sabi niya, sa Baguio po, kasi maganda ang lugar, mura ang gulay at tipid sa kuryente. Yan.
1: At si Bulan ko studio naman sa Roja City, seafood capital of the Philippines. Nako,
0: parang
1: sarap.
0: Seafood dito. Sandali lang, mura dyan nga ang mga seafood. Si Vanny Boy naman, ang sabi niya, sa Coron, sa Buswanga, Linapakan o Puerto Princesa. Sa Palawan yan. Ako, yung maganda rin ang lugar dyan.
1: Ako gusto ko doon, TJ.

0: If ever. Si El Nido siguro.
1: Oh, naku,
0: gusto ko
1: parang,
0: doon. Simple lang.
1: Parang lagi ka nakabakasyon araw-araw.
0: At may nagsabi naman dito, Tij, sila Giovanni De Juan Montalvo sa Davao daw sila gusto. At saka si Danilo Monton sa Samal Island, which is magkapitbahay lang ng mga lugar.
1: Oh, yan yung... Eh, dyan ka nang mula, di ba? Yan ang mga hometown sa Davao at maganda din ang mga lugar dyan. Ako, marami pa po tayong sumagot pero ubos na tayo ng oras. Kaya pwede nyo pa nang ipadala sa Facebook page at Instagram yung mga tanong, yung mga sagot ninyo. Kung halimbawa sa Pilipinas kayo magre-retire, eh, saan lugar nyo ba gusto? Ipadala nyo po yan at ila-follow nyo na ha, ang Filipino... SBS Filipino Facebook at Instagram page. Maraming salamat, Helen, sa pagsama ngayong umaga.
0: Maraming salamat, TJ, at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan, salamat, Helen. Samantala, sa ating pagbabalik naman, alamin natin yung paliwanag ng mga exporter kung bakit nga ba mahal ang mangga na galing sa Pilipinas pag ibinibenta na sa Australia. Alamin po natin yan sa pagbabalik ng SBS Filipino.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
3: SBS Audio. Ipre ang programang tugma sa iyong interes.
4: Liao Jiao Daria,
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karwata hai.
9: Far from the partisan politics of...
10: Mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
11: sbs.com.au/audio.
1: Inanunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Australia na muling magbabalik ang mga manggang kalabaw mula sa Pilipinas kung saan ang mga unang shipment ay darating ngayong Hunyo. Ilang kababayan natin ang sabik na pero ilan din ang nag-aalinlangan dahil sa mataas anilang presyo. Nakapanayam ng SBS Filipino exporter na si Miguel Ripoll ng Philmango kung saan ipiniliwanag niya ang dahilan sa likod nito at bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng manggang kalabaw sa Australia.
12: Sa totoo lang, medyo ang mahal.
13: Oh.
12: Well, okay, sa umpisa talagang mahal because we had a hard time doing the entire process. It wasn't very efficient. Okay, so medyo mahal ang first feedback pero kahit ganun at yung presyo at that time, okay, nauubos naman yung stock. Okay, so binibili pa rin ng mga tao. Although, even having said that, o kahit binibili pa rin, I still, my objective was so that people can really afford to get more mangoes. Okay, is I tried to make it more efficient. So medyo, I had to go back and forth, Philippines, Australia. Okay, and with a little bit of ingenuity from my team, okay, we're able to lower the costs. Okay, and now we're offering the mangoes here at a much lower price, even lower than what we offered nung the first time we brought it in.
13: Ilang percent yung ibababa niya?
12: Percentage wise, maliit lang naman siguro. I'll give you a specific example. Ito, so dati binibenta ng 110 ang 5 kilo to about yung mga wholesalers, they get it at 90 for every 5 kilos. So yung bawat box, mga 5 kilos yan. So there's around 20 pieces of mangoes inside the box, no? So medyo mahal siya at that time. Pero ngayon, okay, we're retailing that at $85 na lang. So lumalabas parang $4 per mango na lang. Parang ganun ang lumalabas.
1: Inilatag din ni Miguel ang mga hamon sa pag-i-export.
12: Medyo marami, pero I'll just break it down to very simple terms. Una yung sa pagbili ng mangga. Okay, during that time when we first started buying, ang taas ng presyo ng mangga. Okay, kasi wala pa kami masyadong relationship with the mismong farmer, the grower mismo. So, what they did was we developed a relationship and at least after a while, we were able to meet with farmers that were willing to sell at a very reasonable rate. Okay? So, yun ang una. Pangalawa is yung processing. Okay, yung pagdala from the farm.

0: two grades. We have the table mango, which is nice in appearance. Pwede pang pang regalo. Mm-hmm. Give it to other Australians to taste, okay? And for us to enjoy, okay? And then we have the culinary grade, which is what we can make our mango shakes, mm-hmm. our ice cream, our gelato, okay? Our desserts, mm-hmm. yung mga ganon. Mm-hmm. Or even to the restaurants, they can serve this in their dish. Mm-hmm. And that's what I want, that regular order from this establishment. Kasi sila yung will use this on a regular basis. Eh. So if we can achieve that, okay, the more mangoes I'll be able to bring in.
1: Dahil limitado lamang ang seasonal window o panahon ng pag-ani ng mga manggang kalabaw ng Pilipinas, hinihikayat niya ang mga mamimili na subaybayan ng mga anunsyo mula sa mga retailer at distributor ukol sa supply ng produkto.
0: Para bumili din sila, kasi the only way that they will buy it, the only way they will know the value is if they taste it. Tayo, alam na natin yung lasa eh. Alam natin, so bibili natin yan, alam natin yung lasa eh. Pero yung mga iba dito sa Australia, hindi pa nila alam. They don't know how our mango tastes like. What's the fuss? Sanay sila dun sa Kensington, Calypso, you know. The one that ever came close to the taste of our mango is probably other Asian mangoes. Also, pero medyo mahal din yun. I think the local one, the golden honey, medyo matamis-tamis na rin. Pero very limited yung stock nun. So all I can say to our Filipinos, you want to help our farmers, you want to help bring the mango and, you know, be proud of yourself. This is our product, the best in the world, okay? Buy the mango, share it with others, okay? So that they really know it's the best in the world.
1: Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
1: At nagbabalik po ang SBS Filipino. Narinig na po natin yung brain drain, di ba? Lalo na yung maraming umaalis na mga Pinoy sa Pilipinas at nag-a-abroad, gaya din yung mga iba dito sa Australia. Pero narinig nyo na ba yung konsepto ng brain gain? Oo, parang kabaliktaran yan eh. Pero alamin natin sa ulat ni Vanessa Bragas kung paano nga ba unti-unti itong mas nagiging popular at nagkakaroon ng patunay mula sa iba't ibang mga kababayan nating pumupunta sa ibang bansa pero bumabalik sa kanilang bansa sa peor lugar sa Pilipinas. Alamin po natin ang kabuuan ng ulat hatid ni Vanessa Bragas.
4: Kapag pinag-uusapan ang pag-aaral o pagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa, madalas na lumilitaw ang tanong, nakikinabang ba ang Pilipinas kapag umaalis ang mga profesional nito? Sa loob ng maraming taon, tinawag itong brain drain o ang pagkawala ng mga mahuhusay na manggagawa at eksperto na maaaring makatulong sa pag-unlad ng bansa. Ngunit may isa pang pananaw na unti-unting lumalakas, ang brain gain. Ito ang ideya na ang mga Pilipinong nag-aaral at nagkakaroon ng karanasan sa ibang bansa ay maaaring magbalik hindi lamang ng kaalaman kundi pati ng bagong pananaw, kasanayan at mga ideyang makatutulong sa kanilang mga komunidad. Ayon kay Australia Awards Philippines Program Director Milalyn Haveliana, nasa humigit kumulang 1,500 na mga Pilipino na ang nabigyan ng Australia Awards Scholarship mula taong 2004. Aniya, ang mga iskolar ay maituturing na mga iskolar para sa bayan dahil sa kanilang tungkuling gamitin ang kanilang natutunan upang makatulong sa pag-unlad.

0: edad ng Pilipinas pagbalik nila sa bansa. Dagdag pa niya, nagiging mga ambassador din ng mga programa ang mga scholar sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto, inisyatiba at lideratong kanilang ipinapakita sa kani-kanilang sektor. Dalawa sa kanila ay sina Carmela Barcelona at Sherry Love Utida. Para kay Carmela, isang inpatient pharmacy manager sa Pilipinas, naging daan ng Australia Award Scholarship upang mas mapalalim ang kanyang kaalaman sa larangan ng pampublikong kalusugan. Sa pamamagitan ng Master of Public Health sa University of Melbourne, natutunan niya hindi lamang ang mga konsepto sa loob ng silid-aralan, kundi pati ang mas malawak na pagtingin sa mga usaping pangkalusugan at pampublikong serbisyo.
1: Focus siya sa antimicrobial resistance or AMR. So in simple terms, pag sinabi nating antimicrobials, ito ay grupo ng gamot na ginagamit para sa iba't ibang infections, no? So for example, kasama dito yung ating antibiotics para sa bacterial infection katulad ng tuberculosis.
0: Matapos ang kanyang pag-aaral, bumalik siya sa Pilipinas dala ang mga bagong kaalaman at karanasang kanyang natutunan. Sa kasalukuyan, patuloy niyang isinusulong ang kanyang mga advokasya at ginagamit ang kanyang natutunan sa Australia sa kanyang profesyon at sa mga proyektong may kaugnayan sa public health.
1: At ang goal ko noon is yung target ko is sa community level ito. So sa ngayon, naghahanap pa ako ng opportunity, no, para magawa ko ito at maipatupad ko ito para makatulong ito sa initiatives ng Pilipinas para tugunin yung problema ng antimicrobial resistance.
0: Ngunit hindi lamang sa sektor ng kalusugan makikita ang ganitong uri ng kontribusyon. Sa larangan naman ng edukasyon at real estate practice, may isa pang Australia Award Scholar na nagdadala ng mga aral mula Australia pagbalik sa Pilipinas. Si Sherry Love ay isang program head ng real estate management program sa isang kolehiyo sa Pilipinas at isa ring real estate service practitioner at environmental planner. Nag-aral siya ng Master of Valuation and Property Development sa Bond University sa Gold Coast, ang tanging universidad sa Australia na nag-aalok ng programang ito.
2: The longer I teach appraisal, I can see the significance. So parang gusto kong maging interesting siya para sa mga students. So they will also have the heart or the interest to serve in the government or in banks. So ma-improve yung reliability ng valuation ng properties in the Philippines. Or I can say kahit sa ano na lang, kahit sa decision making ng mga property owners. So yun yung nagiging goal ko when I heard about Australia Awards. So yun yung naging basis ko why I want to apply for scholarships and when I pitch my application, I was actually surprised na ako pa lang pala yung may interest sa real estate appraisal or valuation. So yun.
0: Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi lamang niya ibinahagi sa kanyang mga estudyante ang mga kaalaman at pananaw na natutunan sa Australia. Kasalukuyan din siyang bumubuo ng isang return project sa ilalim ng Australia Awards. Bahagi nito ang pagbuo ng instructional materials para sa kursong Real Estate Appraisal Methods na gagamitin ng mga mag-aaral ng Bachelor of Science in Real Estate Management sa University of Mindanao. Nakikipagtulungan din siya kay Raymond Pipito, isa ring Australia Award Scholar at Marketing Consultant sa mga proyektong nakatuon sa Sustainable Real Estate Development sa Davao Region. Para sa kanya, isa itong paraan upang maisalin ang mga natutunan sa Australia tungo sa mga konkretong proyekto at inisyatibang makikinabang ang mga susunod na henerasyon ng mga profesional sa Pilipinas. Dito niya natutunang mas maunawaan ang iba't ibang pananaw at paraan ng pagharap sa mga hamon sa propesyon at edukasyon. Sa iyong palagay, Cher, paano nakatutulong ang mga Australia Award Scholars na gaya mo sa pag-unlad ng education sa Philippines sa mas broad o mas malawak na context?
2: In a bigger context, I think it's sharing the mindset we learn from Australia. Yun yung ano, yung para sa akin yun. Kasi yung mga ano, yung mga subjects, andyan na yan eh. Yung mga topics, yung mga lectures, andyan na yan. They can always go back and read it. They can always ask. They can always do research. Pero yung mindset na na-learn namin sa Australia, sharing it to, like for me, to my students, it would be a bigger impact.
0: Mm-hmm.
2: That's how it's funny nga, when I have my class, I always say, in the first day of class, I would always say, I hope you will start to accept that I never end any class without mentioning Australia.
0: Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, naging inspirasyon niya ang mga natutunan sa Australia sa kanyang pagtuturo at pamumuno bilang program head. Layunin niyang maibahagi hindi lamang ang teorya, kundi maging ang mindset at mga prinsipyo na kanyang natutunan habang nag-aaral sa ibang bansa.
2: In real estate management, there are a lot of areas that we teach to the students. Real estate brokerage, appraisal, and real estate consulting. So in few years of teaching in the program, I find appraisal and property development interesting, and I can say that it is very significant in a broader lens, like in macroeconomics. I can say that I want my student to understand real estate appraisal, kasi nga the way I see it is in a bigger picture.
0: Ang mga kwento ni na Carmela at Sherry Love ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paano nagiging tulay ang international education sa pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Sa halip na simpleng pagkawala ng talento, ipinapakita ng kanilang mga karanasan kung paano maaaring bumalik sa Pilipinas ang mga bagong ideya, kasanayan at pananaw na natutunan sa ibang bansa. Para sa ilan, ito ang tinatawag na brain gain. Hindi lamang pagdadala ng diploma, kundi pagdadala ng mga bagong paraan ng pag-iisip, pamumuno at paglilingkod. At para kina Carmela at Sherry Love, ang pinakamahalagang bagay na kanilang naibalik mula sa Australia ay hindi lamang ang kanilang natutunan, kundi ang pagkakataong gamitin ito para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
3: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
4: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: At nagbabalik po ang SBS Filipino. Kinumpirma po ng mga opisyal ang kauna-unahang kaso ng H5 strain ng avian influenza o bird flu sa mainland o

0: Australia. Natukoy po ang virus sa isang wild migratory bird na namatay matapos matagpuang may sakit sa isang liblib na dalampasigan sa Esperance sa Perth sa Western Australia. Ayon po sa mga otoridad sa Australia na inaasahan na nila ang pagdating ng virus at matagal na silang naghahanda para dito. Pero ang tanong, ano nga bang dapat gawin naman ng mga kababayan natin para makaiwas din sa virus na ito? Narito po ang kabuuan ng ulat hatid ni Sheila Joy Labrador.
1: Nagsimula ang insidente ng matagpuan ng isang brown skiwa na ibon sa isang liblib na dalampasigan malapit sa Esperance, mga 700 kilometers sa timog silangan ng Perth noong Hunyo 14. Kalaunan, namatay ang ibon. Ayon kay Agriculture Minister Julie Collins, nakumpirma na ng mga pagsusuring isinagawa sa laboratorio ng CSIRO sa Geelong, Victoria, kung anong uri ng impeksyon ang taglay nito.
2: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
1: Ang kasong natukoy sa Western Australia ay ang kauna-unahang pagkakataon na naitala ang H5 strain sa mainland Australia. Matapos itong matuklasan noong Oktubre sa Ord Island ng Australia, isang sub-Antarctic region. Pinaniniwala ang dinala ng isang migratory bird ang virus sa bansa. Ayon kay Dr. Lauren Roman, isang seabird researcher sa Institute for Marine and Antarctic Studies ng University of Tasmania, sinabi niyang hindi naman puro masamang balita ang pagdating ng virus. Ayon sa kanya, may positibong aspeto rin ito dahil matagal nang inaasahan ng mga siyentipiko at otoridad ang pagdating ng H5 strain sa pamamagitan ng mga migratory bird, kaya nakapaghanda na sila para sa ganitong sitwasyon.
3: I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government has put out there so that wildlife carers have been aware for quite a few years now of the possibility of this particular strain of bird flu reaching Australia. So even though I wasn't involved in this particular case, it's a great sign that the wildlife carers, by the sound of it, knew what to look out for, and then when the first detection did occur, they were prepared and took the appropriate measures.
1: Dagdag pa ni Dr. Roman, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ang kasong ito ay maituturing na simula ng isang outbreak o paglaganap ng sakit. Sa kasalukuyan, inilalarawan ito ng mga eksperto bilang isang incursion o unang pagpasok ng virus sa isang rehiyon. Iba ito sa outbreak na tumutukoy sa biglaang pagkalat ng sakit at mabilis na pagdami ng mga kaso. Samantala, sinabi ni Penny Sharp, Environment Minister ng New South Wales, na inaasahan niyang makakarating din ang virus sa estado sa paglipas ng panahon.
4: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here.
1: Ngunit ayon kay Federal Agriculture Minister Julie Collins, sa ngayon, malayo pa sa pagiging nakakaalarma o malubha ang sitwasyon. Sinabi niya na matagal nang pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibleng pagdating ng H5 avian influenza sa Australia. Kaya may mga nakahandang sistema at hakbang na upang masubaybayan at mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa ngayon, binigyang diin ang mga opisyal na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga migratory bird at iba pang posibleng pinagmumulan ng impeksyon.
2: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
1: Gayunpaman, ang pagdating ng H5 strain ay nagdulot pa rin ng pangamba sa mga siyentipiko, conservationists at mga grupo ng sektor ng agrikultura. Nang matuklasan ang H5 strain sa Ord Island, tinataya ng mga siyentipiko na halos 14,000 na southern elephant seal pups ang namatay dahil sa sakit sa nasabing sub-Antarctic region. Ito ay mula sa kabuuang populasyon na mahigit 17,000 lamang. Ayon kay Dr. Lauren Roman, may mga naitalang katulad na insidente sa ibang bansa kung saan nagkaroon ng malawakang pagkamatay ng mga hayop at malaking pagbaba ng populasyon ng ilang species dahil sa pagkakas.

0: lahat ng H5 strain.
1: Sea lions have been particularly hard hit across many, many countries, as well as in the sub-Antarctic. So this is a real concern if it does get into sea lions in Australia, which is, you know, it's a possibility if we get outbreaks in the country. It's also hit surface nesting seabirds really heavily as well. So birds like pelicans, cormorants, boobies, gannets, terns, these sorts of species have seen mass mortalities. So in some countries, you've had hundreds of thousands of birds dying over a space of months.
0: Sinabi naman ni Federal Minister Julie Collins na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Dagdag nito, mayroon ng mahigit 100 na nakahandang plano ang federal na pamahalaan para protektahan ang mahahalagang natural sites at species na madaling tamaan ng virus. Samantala, sa New South Wales, sinabi ni Minister Penny Sharp na matagal nang nagtutulungan ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapaghandaan at maagapan ang posibleng pagkalat ng virus. Patuloyan niya ang koordinasyon at mga hakbang upang mabawasan ang panganib na dulot ng H5 strain.
2: Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
0: Samantala, sinisikap naman ng iba pang mga eksperto na bawasan ang pangamba ng publiko tungkol sa posibleng epekto sa tao. Ayon kay Sanjaya Sinanayeka, isang infectious disease specialist mula sa Australia National University, hindi kailangang mabahala ang mga tao sa ngayon, lalo na kung magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng H5 strain. Ipinaliwanag niya na mahalagang manatiling mapagmatsyag, ngunit sa kasalukuyan ay walang dahilan para magdulot ito ng matinding pag-aalala sa publiko hanggat epektibong nakokontrol at nababantayan ang pagkalat ng virus.
3: From a human point of view, we have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common and the most cases tend to be mild.
0: Ang ulat na ito ay binuo ni Deborah Groke na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
4: Maraming salamat at Sheila Joy Labrador sa ulat na yan. Kaya po mag-ingat tayo mga kababayan, lalo na sa yung panahon ngayon na winter at malamig sa ibang bahagi ng Australia. At kahit sa mga tropical side ng Australia, dapat pa rin mag-ingat lagi, lalo na ang mga trangkaso ngayon. Yung flu ay talagang nandyan lamang, katulad ko ngayon na nahihirapan. Kaya pagpasensya nyo at bumibitaw-bitaw ang ating boses. Ano? At kaya po, yun nga, mag-vitamin C at talaga namang mag-alagaan ang inyong katawala na inyong mga anak po. Maaari niyo pong balikan ang ulat na yan ni Sheila Joy Labrador, gayon din ang ulat ni Helen ni Vanessa Bragas at iba pang mga tampukan katulad tungkol sa mangga. Maaari niyo balikan yan sa website sbs.com.au/Filipino. Natapos na naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
5: Difference. You're with SBS Sinhala on mobile, online, and on radio.
6: Me arambavanne SBS Kwan Vitulie Sinhala Sevihai. Kwan Vitulien Antrichalin Saha Jankamatur Katrin. iPhone Hamadanatama Supermusubo Dasna Kila Piliganawa SBS Sinhala Gwanidri Vedastanata. ඉතින් 2026 අවුරුද්දේ ජූනි මාසේ 22 වෙනි සඳදා දවසේ වැඩසටහන සමීප කරන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අද වැඩසටහන ඔබට ගෙනෙන මම අතිනි අමරසිරි මාත් එක්ක අද වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්න. අපේ විධායක නිෂ්පාදක කස්සප සෙනරත් ඒ වගේම නිෂ්පාදිකා තිසරණී විජේ බණ්ඩාරත් එකතු වෙනවා සිඩ්නි අන්තයේ සිට. අද වැඩසටහන ඔබ වෙත මම ගෙන එන්නේ මෙල්බන් ගුවන්විදුලි සංකීර්ණයේ ඉඳලයි. ඉතින් අපේ වැඩ

0: Tsira'ayin rikau a zaben shugaban kasa a Colombia yayi nasara. Masu shiga tsakani daga Pakistan da Qatar sun ce Iran da Amurka sun amince da wata sabuwar taswira ta kaiwa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin su. A Najeriya wata kungiya ta yi kirarin cewa wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne na horar da mayakan babban dan fashin dajin nan Bello Turji a jihar Sokoto.
1: Tabbas akwai waɗanda suka zo suna horar da dakarun Bello Turji fandararrun ƴan Boko Haram ne waɗanda suka baro sansanin su ke ainihin horar da dakarun Bello Turji domin su san yadda za su unhwani da waɗannan sabbin makamai.
0: To za ku je ƙarin bayani. A jamhuriyar Niger wato jamhuriyar Niger da Benin na ci gaba da tattaunawa kan wasu sharuɗa da zammar dawo da kyakkyawar alaka tsakanin kasashen bayan dogon lokaci da aka kwashe ana takun saka a tsakanin su. To koya masana ke kallon hakan?
2: In babu yarjejeniya ta tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa, wani yana iya zauwa ya kaci ka in ka biyo shi baka iya shiga cikin wata ƙasa.
3: Idan kuka ce kuna da sharaɗin ba a iya aje sojoji na wata ƙasa a kusa gare ku, to wannan kuma abin da ya shafi wata ƙasa ne ba ƙasar ku ba.
0: To za a je

0: mayar da kudaden inda kungiyar ta jaddada cewa aiwatar da hukuncin zai taimaka wajen kare dokokin kashe kudin jama'a tare da bawa ƴan ƙasa damar sanin yadda ake tafiyar da dukiyarsu. Da ƙarin bayani a rahoton Umar Shehu Alleman daga Lagos.
1: A cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan kungiyar Kulawale Oluwa Dariya aiki ga manema labarai, sai rab ta buƙaci majalisar da ta bi umarnin alƙalin babban kotun tarayya mai shari'a Yelen Bugoro, wanda ya bayyana kashe kudaden a matsayin cin zarafin dokoki da amanar jama'a. Rigimar ta shafi batutuwa guda biyu, wanda na farko shine naira biliyan 40 da aka kashe wajen sayan motoci 465 na alfarma ga 'yan majalisa, da kuma ƙarin naira biliyan 70 da aka ware a matsayin alawus na tallafi ga sabbin zababbun 'yan majalisa. Ta jaddada cewa lallai 'yan majalisa dole su fuskanci sakamakon abin da suka aikata tare da mayar da dukkan kudaden ga baitul mali domin kare tanade-tanaden kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai rab ta jaddada cewa 'yan majalisa dole su fuskanci sakamakon abin da suka aikata tare da mayar da dukkan kudaden ga baitul mali domin kare tanade-tanaden kundin tsarin mulki. Kungiyar ta buƙaci a samar da sahihan hanyoyi na gaggawa waɗanda za su tabbatar da cewa duk wani abu da aka saya ko cefanarwa na gaba da majalisa za ta yi zai kasance bil haƙƙi da gaskiya kuma baina wa baina. Sakamakon haka sun ba shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas wa'adin kwanaki 7 da su tabbatar da cewa mambobin majalisar dattawa da na wakilai sun mai da dukkan kudaden da allowance da sauran amfanin da suka samu daga naira biliyan 110 da aka kashe wajen sayan motoci wanda babbar kotun tarayya ta ayyana a matsayin haramtaccen abu. Yayin da kasar ke sa ido kan wannan lamari, 'yan Najeriya suna dakon ganin ko majalisar dokoki ta ƙasa za ta amsa wannan kira ko kuma sai an ƙara ɗaukar matakin shari'a kafin a kwato waɗannan kuɗaɗen na al'umma, wani mataki da ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin 'yan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa gwiwa a kansa ba. Ƙungiyar ta yi gargaɗi cewa barin waɗanda suka ci gajiyar kuɗaɗen su ci gaba da riƙe abin da suka samu zai raunana amincin da jama'a suka ba su da kuma ƙara fito da yadda ake keta tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar. Umar Shehu Alleman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya.
0: To, a Najeriyar har ma da jamhuriyar Nijar yanzu haka agogona cewa karfe 7 ne saura kusan minti 16. Imam Salih ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa ɗan takarar masu ra'ayin riƙau a zaben shugaban ƙasa a Colombia ya yi nasara. Madalla, jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin na ci gaba da gudanar da tattaunawa domin dawo da kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma sake buɗe iyakokinsu bayan dogon lokaci na takun saƙa. Jamhuriyar Nijar dai ta ginda sharuɗa biyu kafin ta buɗe iyakarta ga Benin yayin taron tattaunawa kan wannan batu a birnin Kwatano. Rahoton Chimai Laisufu.
2: A cewar rahotannin da suka hito daga babban birnin ƙasar na Benin, inda aka gudanar da ci gaban tattaunawan kwamitocin ƙwararru daga ƙasashen biyu da ke nazarin hanyoyin dawo da kyakkyawar hulɗa da zaman lahiya tsakanin ƙasashen, aikin na tafiya ba wani cikas ko matsala, lamarin da ke ƙara nuna yiwuwar sake buɗe iyakokin ƙasashen nan gaba. Sai dai gwamnatin Nijar ta bayyana wasu muhimman sharuɗa guda biyu da take ganin dole ne a cika kafin a kai ga buɗe iyakar. A cewar ministan harkokin cikin gida na Nijar, Janar Muhammad Tumba, wanda ke jagorantar tawagar ta Nijar a tattaunawar, sharaɗin na farko shine kulla yarjejeniya mai ƙarfi kan tsaron iyakoki da kuma tsaron cikin gida tsakanin ƙasashen. Sharaɗi na biyu kuma shine kowace ƙasa ta bada tabbacin cewa ba za ta baiwa wata ƙasa ko ƙungiya damar amfani da ƙasar ta wajen hargitsa ko cutar da ɗaya ƙasar ba. Abinda martana na fiye na ƙungiyar a shirkin Lebe Network ke cewa yayi daidai.
3: Kane ne ya kamata a yi? Tunda in babu yarjejeniya ta tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa, wani yana iya zauwa ya kaci kas, in ka biyo shi ba ka iya shiga cikin wata ƙasa. Jami'an tsaron Nijar ba su iya shiga ƙasar Benin don su bi 'yan ta'adda, ko kuma su 'yan ƙasar Benin 'yan ta'adda suka je suka musu ta'asa suka shigo cikin ƙasar Nijar ba su iya binsa. Amma in akwai wannan yarjejeniyar, kenan kowa yana iya shiga kowace ƙasa ba tare da an saba ma doka ba, ba tare da an saba ma incin kowace ƙasa ba. Yarjejeniya ta biyu ita ce kuma a sa wani kwamiti na ba da labaru nan da can gurin, kenan doro kowa da kowa sai ya yarda da in na ga kaza zan gaya ma, kai ma in na ga kaza kuma ba.

0: yarda ba a biyo ta kaina a cuta ma wata ƙasa ko a biyo ta wata ƙasa a cuta ma wata ƙasa.
1: Haka kuma ministan ya shaida da muhimmancin samar da cikakkiyar fahimta da musayar bayanai tsakanin bangarorin biyu musamman kan batutuwan da suka shafi tsaron cikin gida domin ƙarfafa amincewa da haɗin gwiwa tsakanin makwabtan ƙasashen. Ibrahim Jamilu ɗan kasuwa ne a Nijar King ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
2: bisa ga sharuɗan da Nijar ta gindaya ni gani na sun shaheta ita kanta Benin saboda su ma yanzu sun fara ɗanɗana ta'addancin da bashi da iyaka ta wannan bashi da iyaka ta wancan. Yadda suka nuna za su haɗa kai a yaƙi abokin gaba guda kuma sannan a haɗa kai don ba da tsaro da bayanan sirri tsakani da juna, ni na ganin wannan ba abun matsala ba na abu ne maslaha ce wadda take iya amfani kuwa. To amma abin da nake tunani shine idan kuka ce kuna da sharaɗin ba a iya ajiye wasu sojoji na wata ƙasa a kusa gare ku, to wannan kuma abin da ya shafi wata ƙasa ne ba ƙasar ku ba. Abu gudana ku tsaya ku ku kare kanku, ku ɗaukan kanku mataki don shi wancan abokin gaba wanda aka ba mafaka shi nemi damar da zai shigo a cikin ƙasar ka, wannan shi ne. Amma abin da ya shafi wata ƙasa su ma ai suna da wani sharuɗa tsakaninsu da wata ƙasa wanda za su ajiye sojojin shi, wannan ina ganin za su shiga hurumensu.
1: To ne dai al'ummomin ƙasashen biyu ke ta fatan ganin an cimma matsaya kan waɗannan abubuwa domin hakan ne kawai zai buɗe sabon babi na haɗin kai ko haɗin gwiwa tsakanin Nijar da Benin.
3: To a gaida Cimaila Yusufu. To idan muka sake komawa Najeriya, wata ƙungiyar tabbatar da adalci ta yi ƙirarin cewa kasar gumin ɗan fashin dajin nan Bello Turji na horar da mayakansa a dajin Sokoto da ke kan iyaka da Zamfara. Rahoton kungiyar ya ce wasu 'yan Boko Haram ne ke koya wa Turji, wato yaran Turji, amfani da sabbin makamai ciki har da abubuwan fashewa kamar bom da nakiya. Wannan na zuwa ne bayan wani bidiyo da ɗan bindigar ya fitar yana ikirarin ɗaukar alhakin kai wa sojojin Najeriya hari. Bashir, wato Bashir Altine Guyawa Isa, shi ne shugaban rundunar adalci na ƙasa reshen jihar Sokoto a Najeriya, wanda ya fitar da rahoton. Ga kuma ƙarin bayanin da yawa Awwal Ahmad Janyau.
4: Bello Turji dai ba bako bane ga ainihin jami'an tsaron da kuma harka wadda a ta garkuwa da mutane da hada da jami'an tsaro tun bayo ba. Babu irin attabun da jami'an tsaro ba su yi da shi ba. Har zuwa yau bidiyon da ya fitar, kana ganin irin sabbin makamai da irin kuma ainihin manya-manyan bindigogi waɗanda ya fitar da duniya, waɗanda kuma duniya ta gani, kuma yana ainihin hada ma jami'an tsaro da ainihin gwamnati cewa sun yi ɗaukar fansa ne a ainihin sadadiyar dabbobinsu da ake sacewa ainihin ana sai da su kuma ana ci amanarsu.
5: Mun fidda wata sanarwa kuna cewa akwai wani sansani har Turji yana horar da mayakansa.
4: Ai, magana shi na horar da mayakan shi, wannan ai al'amari ne wanda an na kullun. Abinda ake tunane shi ne akwai sabbin makamai waɗanda suka shigo shi, waɗanda kuma ana zargin ya so shi ne, ko kuma ana zargin ma an zo cikin dajin ne an kawo mashi da kuma manyan bindigogi. Sannan Bello Turji bai taba nada bam ba ko kuma wani abu mai hwashewa irin nakiya ya yi hwada da ita yin ba wannan karon ba, kuma bai san ainihin yadda ake yin ta ba. Tabbas akwai waɗanda suka zo suna horar da ja ainihin dakarun Bello Turji game da sanin yadda za a naɗa waɗanda abubuwa
5: su ne
4: ake magana. A to mummuna tsammanin kamar fandararrun 'yan Boko Haram ne waɗanda suka baro ainihin sansaninsu kuma ba su yi mubaya'a da gwamnati.

0: batutu domin a san cewa su san yadda za su ainihin unhwani da waɗannan sabbin makamai.
1: Ya akai kuka gano cewa har ana horar da su waɗannan yaran na turji?
0: Eh, akwai wata karkara wadda ainihin aka ce mata Binga Balle, gabacin Bargaja take. Babu shakka bayan wannan hada wanda ya tarwatsa wannan mota ta jami'an tsaro ya halaka su. Babu shakka kuma an ji halbe-halbe, kuma ga dukkan alamu suna gudanar da wani atisaye ne wurin. Dada koda suna yi ne tamna kyakkuwa ne saboda aya ta ji tsoro, koda suna yi ne saboda sabbin makamman da suka shigo su, to babu shakka dai akwai wani al'amari tattare da Bello Turji wanda suke da niyyar hada wannan yankin.
1: Waɗannan bayanan me yasa ba ku mika su ga jami'an tsaro ba, musamman domin ɗaukar mataki maimakon fitarwa?
0: Kwana da kwanaki babu wasu jami'an tsaro na yankinmu waɗanda ba su san abin da muke magana ba a kai, waɗanda ba mu tura ba abin da ke faruwa ba yankin namu. Kai ba ma kwana da kwanaki ba, shekara da shekaru wannan yanki namu babu abin da ba a sani ba.
2: Bashar Altine Guyawa Isa kenan, shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya wani mummunan hadarin mota da ya auku a jihar Niger ya ritsa da wasu matafiya daga jihar Zamfara waɗanda suka baro garuruwansu domin tserewa harin ƴan bindiga. Motocin biyu sun yi karo da juna lokacin da suke kan hanya, lamarin da ya shafi mata da yara ƙanana. Ga ƙarin bayani a rahoton Zubairu Ahmad.
3: Wannan dai ya auku akan hanyar makwa zuwa Bidda a jihar Niger dare lokacin da waɗanda ya rutsa da suke kan hanyar yin hijira daga jihar Zamfara domin gujewa munana hare-haren ƴan bindiga da ya addabe su. Mutanen da suka hada da mata da maza da kuma yara ƙanana dai sun gamu da ibtila'in ne da suka daren Lahadi, bayan da motar da suke ciki ta taho magama da wata motar daban, abin da ya sanadiyar mutuwar da dama daga cikin su, sai kuma munanan ranukan da galibinsu suka samu. Mujahid Babi na daga cikin waɗanda suka gane wa idin su yadda lamarin ya faru.
4: Mun fito ne daga Lagos, mun bar moko zuwa ainihin Bidda wuraren karfe 3 na dare haka. So kan hanyar tafiyar mu ne ina bacci ma, sai na ji direba ya ce to mu sauka mu taimake su mu kashe wutan. Bayan mun sauko sai muke ganin motoci ne guda biyu suka je suka yi accident, irin accident wanda ake kira taho magama. Mota kuma irin wannan irin Toyota Hiace. So cikin ikon Allah dai da muka zo, duka direbobin tun a nan wurin sun mutu. Banda wannan kuma da yake mu bamu da wasu kayayyakin aiki wanda za mu iya taimaka mu, saboda tsairin din ya riga ya matse su. Sai dai muka yi iya kokarin mu na mu fito da ainihin sauran mutane masu rai daga cikin su da kuma waɗanda suka jikkata.
3: Kun lura da adadin waɗanda suka rasa ransu?
4: To gaskiya on the spot dai mun ga kaman mutum 4 zuwa 5 waɗanda ba sa motsi. Dan direbobin da yake steering ma ya matse su har sun kai ma wasu da kyar aka samu aka fito da ɗayan, wani har muka bar wajen ma ba a iya fito da shi ba.
3: Kazalika a cewar sa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hadarin ta sanar da shi cewa sun guje ƴan bindiga ne daga jihar Zamfara.
4: Cikin waɗanda muka samu muka fito da su masu dan sauran hankalin su tana bayanin cewa cikin masifa cikin bala'i suka fito da ko kamarawa ne ko menene ƙauyen Shinkafi. Suna bayanin cewa kidnappers sun kama yaran su ya mazan su, an kona musu gidaje da sauran dai bala'ukan da ainihin su ƴan bandi suke haddasawa a can. To za su je Lagos ne su neman wata mafita ko bara ne su yi. To kuma sai ga wannan iftila'in ya fada da su.
3: Su wane ne a cikin motar, mata ne haka da maza ko akwai ƙananan yara haka?
4: Gaskiya mata ne da ainihin ƙananan yara mafi yawan su, sai dai akwai wasu maza waɗanda ba sa da yawa. To kuma cikin su ma waɗanda suka fito daga Zamfaran wasu da yawa sun mutu a ciki. Ya kamata su mahukunta ya zama ire-iren waɗannan manyan hanyoyin ya zama akwai sa ido sosai, musamman dangane da ainihin speed da ake yi da mota da kuma rashin kyan hanya.
3: Na kuma kokarin tuntubar hukumar ke a haɗura ababen hawa ta jihar Niger, amma abin ya ci tura. Wannan dai yana ƙara fitowa da irin matsalolin tsaron da Najeriya ke fuskanta, inda garin gujewa tashin hankalin waɗannan matafiya daga Zamfara suka gamu da wannan haɗarin da ya sanadiyar mutuwa da jikkatar wasu daga cikinsu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: To anan ko kungiyar agaji ta Save the Children ta kaddamar da wani shiri na koyar wato na koyar da kananan yara dabarun kaucewa kamuwa da cutar Ebola da kuma gujewa labaran ƙarya game da cutar a makarantun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ga Abdullahi Bello Diginsa da ƙarin bayani.
5: Shirin na Save the Children, wanda ya kunshi dabarun amfani da kayan wasa da wake-wake na yara, an kaddamar da shi ne domin nusar da ɗaliban ƙasar game da illar cutar wadda ke ci gaba da yi wa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo barazana. Fargaba da yaduwar labaran ƙarya game da cutar sun sa ana farwa jami'an lafiya da cibiyoyin kula da masu dauke da cutar da kuma rage zuwa makaranta a wasu sassan ƙasar, a cewar kungiyar ta Save the Children.

0: Yayin da ake ci gaba da jarrabawar ƙarshen zangon karatu a fadin kasar, Save the Children ta kaddamar da sabbin dabaru ga malamai da kuma dalibai domin kare yaduwar cutar ta Ebola a fadin makarantun kasar. A wani bangare na shirin, kungiyar ta samar wa makarantu 33 kayayyakin gwajin cutar da abubuwan da ke taimakawa wajen yaki da ita, kamar na'urorin wanke hannu da abubuwan tsaftace jiki da muhalli. Malaman makaranta a kasar na cewa fargaba tsakanin dalibai da kuma yaduwar labaran ƙarya tsakanin mutane game da cutar na ci gaba da bazuwa tare da haifar da tsoro, lamarin da ke janyo koma baya a harkar koyo da koyarwa a kasar. Zuwa yanzu dai cutar Ebola ta kashe mutum 232 ciki har da ƙananan yara 26 tun bayan sake barkewarta a kasar, kamar yadda hukumomin lafiyar kasar suka bayyana.
1: A gaida Abdullahi Bello Digenza, yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
2: Spaniya ta zira Saudi Arabia kwallaye 4 a wasansu na biyu na cikin rukuni. Dan wasan gaban Barcelona Lamine Yamal ne ya fara bude taron da kwallonsa ta farko a kofin duniya, kafin daga bisani Oyarzabal ya ci biyu, shi kuma Hassan Altambakti ya ci gida. Spaniya da ta yi canja ras da Kebbat a wasansu na farko, za ta fafata ne a wasanta na gaba da Uruguay da ta yi kunnen doki da Saudi Arabia a wasansu na farko. Ko yaya masana ke kallon kokarin Spaniyan? A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da yamma ne Argentina mai rike da kofin za ta fafata da Austria, Faransa da Iraki, sai kuma Norway da Senegal wadda ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1 a wasan farko. Ɗan wasan gaban Belgium Jeremy Doku na ci gaba da shan suka kan nuna bukatarsa ta barin tawagar kasar domin zuwa wajen matarsa da za ta haihu. A mako na biyu ne na watan Yulin gobe ake sa ran matar Doku za ta haifa musu ɗansu na farko, wanda a wannan lokacin zai zama ana matakin kusa da daure na ƙarshe na gasar kofin duniya. A cewar Doku, ɗansa na farko da za a haifa masa kenan a duniya, kuma babu shakka ya kamata ya kasance tare da matarsa ya ga komai a kan idansa. Wata mai gabatar da shirin talabijin Argentina ta rasa aikinta saboda bayar da labarin mutuwar mahaifin Messi lokacin da suke tsaka da buga wasansu na farko na gasar kofin duniya. Florencia Pena ta saki labarin ne lokacin da take yin wani shiri kai tsaye a gidan talabijin na Zuzu, inda ta ce ba ta son bayar da munanan labarai amma mahaifin Messi ya rasu, kuma ta faɗa haka ne cikin alheri. Bayan da labarin ya karaɗe kafafen sada zumunta, Pena ta bayar da hakuri sai dai hakan bai yi tasiri ba. Iyalan gidan Messi sun tabbatar da mahaifinsa yana kwance a asibiti, sai dai basu faɗi abin da yake damunsa ba. Maria Baskova da ta yi fama da ciwo a idon sahunta ta doke Emma Navarro tare da lashe Nottingham Open karon farko da ta lashe gasar kan ciyawa. Yar ƙasar Czech din mai shekara 27 da ke matsayi na hudu ta yi nasara ne a wasan da 7-6, 7-5, 4-6, 6-2.
1: To gaida Muhammad Buhari Fage zai dawo a shirinmu na hantsi da cikakkun labaran wasannin. Masu sauraro, sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com, inda za ku samu labaran da muka wallafa, kamar bidiyon tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya Dizani da ke cewa an bata mata suna kan zargin rashawa. Akwai kuma babban labarinmu mai taken yadda Boko Haram ke horar da mayakan Bellatarji a dajin Sokoto, kamar yadda muka kawo muku rahoto dazu. Tuma sauro, anan za mu ja labulan shirin namu na yanzu, amma kada ku manta za mu sake dawa nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin, sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Hi, Phil. Where do you live?
1: I live near the market. How about you?
0: I live in London.
2: በጣም ጽፎ ሂጂ በእንግሊዝኛ ንሰባት አበይ ከመትነብሩ ከትነግሩወምን ንሶም አበይ ከመዝነብሩ ከትከሱወምን ትኹሉ መስማሓዙትኩም ብምኻን ብዛዕባ ትነብሩሉ ቦታ ምሕባርን መሓዙትኩም ዝነብሩሉ ምውካስን ኣይትረስዑ ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ
3: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16.19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Ma saurari assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin kace ke fatan kun wani lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an rantsar da mutumin da ke shirin zama Prime Minister na 7 a Burtaniya matsayin dan majalisa sa'o'i bayan kiyar sama ya sanar da yin murabus. Amurka ta ce za ta jingina takunkumin da ta kakaba wa Iran na wato na hakomai da kuma fitar da shi zuwa kasashe. A Najeriya rahotanni daga jihar Niger na cewa wasu gungun mutane akan babura sun mamaye garin Zugurma.
4: Akwai tashin hankali gaskiya Allah don suna tare da makamai waɗanda suke gaskiya Allah ko ga jami'an tsaro indai ban taba ganin su ba shiga ta sojoji na suka yi kowa shi na da rawani kuma gaskiya mutane

0: sun fara karaɗe kafofin yaɗa labarai, cikin su kuwa har da mataimakiyar Prime Minister Angela Rayner. Shugabannin kasashen duniya da yana ci gaba da tsokaci kan murabus ɗin da Starmer yayi, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gode wa Starmer kan goyon bayan da ya bayi wa ƙasarsa a yakinta da Rasha. Prime Minister Canada Mark Carney ya ce duniya za ta zauna lafiya ne kadai idan aminai sun haɗa kai, kuma wannan aikin da Starmer yayi kenan. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa kuwa godiya yayi ga Starmer na ƙara yawan alaka tsakanin ƙasarsa da Burtaniya da farfaɗo da dangantaka tsakanin ƙungiyar tarayyar Turai da Burtaniyar. Starmer dai shine Prime Minister Burtaniya na shida cikin shekaru 10, ya kuma fuskanci rashin goyon baya daga 'yan jam'iyyarsa na Labour, wanda ke ta babar dacewar sa kan nasarar su a zaɓe mai zuwa.
1: Rahoton da Badariya ta Jani Kala Rawi ta hada mana kenan. To, rahotanni daga jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya na cewa wasu gungun mutane akan babura sanye da kayan sojoji sun mamaye garin Zugurma na jihar Niger. Mutanen dai sun tara jama'ar garin tare da su mai masu wa'azi, inda suka gargaɗe su da kiyaye sharuɗan da suka dora su akai ko su ɗauki mataki akan su. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Zubairu Ahmad.
2: Waɗannan mutane da ke kan babura da kuma suka shiga irin ta sojoji dauke da manyan makamai sun mamaye garin na Zugurma. A lokaci ɗaya suka tara mutanen garin tare da yi musu abin da 'yan garin suka kira da wa'azi. Mazauna Zugurma sun ce mutanen da suka shiga garin da adadin su ya kai 30 sun yi kama da lakurawa, duk da babu wani cikakken bayanin da ya tabbatar da haka. Wannan da ya nemi a saka sunansa wani ɗan garin ne, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi min.
3: Mukamin da ya ma su je sun aiku cewa za su yi wa'azi, suka je masallaci suna wa'azi ana saurare su, suka ce a zo a saurare su mana, su sun hista a yi musu kyaukyawar fahimta, su ba 'yan ta'adda ba ne, su suna dai ga yara suna wa'azi da sauransu, da wanda yake bai hidda zakka za su hidda zakka.
2: Wani irin wa'azi ne suka yi wa jama'a?
3: Wa'azin dai da suke yi gaskiya suna dai yan kunnan mutane cewa a ji tsoron Allah, a yi kaza a yi kaza. To, shi dai ne wannan wa'azin dai da suke yi, ba wani abun ba.
2: Baya gare shi akwai wani gargaɗi haka da suka yi wa mutane idan har ba su zo suka saurare su ba?
3: Gaskiya ba su yi wannan gargaɗi na cewa in ba a bi su ba za su yi wani abu, ba su yi wannan ba gaskiya Allah.
2: Wani ƙarin bayani to za ka yi akan siffar su waɗannan mutanen?
3: To, siffar dai waɗannan mutane akwai tashin hankali gaskiya Allah, don suna tare da makamai waɗanda suke gaskiya Allah ko ga jami'an tsaro ni dai ban taɓa ganin su ba. Shiga ta sojoji na suka yi, kowa yana da rawani kuma.
2: Wani hali to ake ciki da garin bayan ziyarar da su waɗannan mutanen suka kai?
3: Gaskiya mutane kam sun ji tsoro, amma kuma daga baya da aka gane ba su komi, wallahi mutane sun taru an saurare su.
2: Kamar sun yi wasu bayanin cewa za su iya dawowa su ci gaba da wa'azin ko ɗaukar wani mataki haka?
3: Lalle yance sun ce za su dawo su ƙara wa'azi, daɗa ranar da za su dawo wallahi ban sani ba. A taimaka mana ya zama an sa tsaro, kaga an sa tsaro to talaka zai ji dama ya tahe da mai abin da ya ci.
2: Haka ma wani ɗan garin da bai yarda a naɗi muryarsa ba ya shaida min cewa a cikin wa'azin nasu sun gargaɗi masu shan taba sigari da duk wani mai alaka da 'yan bindiga ko barayi da su daina ko kuma su ɗauki mataki a kansu. To, ko ya masana lamuran tsaro ke kallon wannan lamari? Ga Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro a nahiyar Afirka.
4: Bayan nan an samu irin waɗannan 'yan bindiga, waɗansu wanda suke da alaka da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi suke laifuka iri-iri daban-daban. Da farko da an fara suna zaune tare ne irin waɗannan ƙungiyoyin, wato da 'yan wanda suke ikirarin jihadi da wanda kuma ba jihadin suke ikirari ba. Sai muka fara ganin wani lokaci ana samun haɗin kai tsakankanin irin wayannan ƙungiyoyin. Abinda za mu ce ta yi mada hankali shi ne makaman da muka gani a hannunsu, da kasancewa kuma da rana tsaka suka zo suna irin wayannan ababen. To, haɗin kai ya kama da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi, sannan kuma tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa. A taƙaice dai dole ne sai an yi wannan don a magance irin wayannan. Yanayin da 'yan bindiga suke hitowa kusan suna da iko, suna abubuwan da suke ba yanayi ba ne za ta haifan ƙasa ɗami ido.
2: Jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya tamkar wasu jihohin arewacin ƙasar tare tana fama da matsalar tsaro daga 'yan bindiga da mayakan Boko Haram da kuma lakurawa, inda a kwanan nan ƙalubalen na tsaro ke ƙara yawaita a sassan jihar, lamarin da ya jefa dubban jama'a cikin tashin hankali. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
1: To, har yanzu dai muna Najeriya kan matsalar tsaron, inda sojojin Operation Pansy Ray ma suka ce sun samu wata babbar nasara a yankin arewa maso yammacin ƙasar.

0: jin na operation fansan yamma cewar kakakirin dinar Lieutenant Colonel Aliyu Danja wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Abdu Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
1: To yanzu karfe 9 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Niger Rabi'at Kabarin kace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafi da labarin wasanni amma kafin nan bari mu je kasar Gini inda kasar ta haramta fitar da danyen zinari a wani kokari na ganin ta inganta yadda ake gyara zinari a cikin gida. Gwamnatin kasar ta ce ta samar da dokar ne domin inganta kudaden shiga da kuma samar da ayyukan yi a bangaren hukuma adanai. Ga rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya hada mana.
2: Shugaba Mamadu Dumbaya ya sanar da hakan ne bayan wata ganawa da masu masana'antu da aikin sarrafa zinari da masu sayarwa. Inda yake nuni da cewa kasarsa na fitar da danyen zinaran ne waje yayin da wasu kasashe ke cin ribar gyara zinaran da sayar da shi. Ya ce a don haka yake sanar da kawo ƙarshen hakan a yau. Saboda haka ya ce daga yanzu Gini za ta rika sarrafa zinaranta a cikin gida ba za ta sake fitar da danyen zinare waje ba. Shugaban ya ce Gini ita ce ƙasa ta biyu a Afirka ta yamma da tafi yawan arzikin zinare. Ya ce daga yanzu kasar za ta rika kai zinaran da ta sarrafa a babban birnin kasar Conakry zuwa kasuwar duniya. Gwamnatin kasar dai ta ce a rubu'in farko na wannan shekara ta 2026 ta fitar da zinaran da ya kai na nauyin kilogram 22,000. Gwamnatin kasar dai ta yi gargadin cewa duk kamfanin da ya saba wannan doka to zai iya rasa lasisinsa na aiki da kuma kwantiraginsa a kasar.
1: A gaishe ka Muhammad Anur Muhammad da wannan rahoto da ka hada mana. To hukumar shirya jarabawa shiga makarantun gaba da sakandare ta Najeriya JAMB ta soke shirye-shiryen digiri na haɗin gwiwa a dukkanin kwalojojin ilimi na fadin kasar karkashin sabbin ka'idojin da aka fitar a watan Yunin 2026. Takardar shaidar ilimi ta kasa wato NCE ita ce kadai hanyar shiga waɗannan makarantu daga shekarar karatu ta 2026 zuwa 2027. Ga rahoton wakilin mu na Lagos Umar Shehu Elleman.
3: Wannan mataki yana nufi cewa ba za a sake daukar sabbin dalibai kai tsaye a matakin aji na 1 ko na 2 a kolejojin ilimi domin neman digiri ba. Hukumar ta jaddada cewa duk dalibin da yake son yin karatu a kolejin ilimi dole ne ya fara da samun takardar shaidar NCE a matsayin tushe. Wannan mataki ya kawo ƙarshen zamanin shirye-shiryen digiri na haɗin gwiwa waɗanda tsawon shekaru da dama suka biyo kolejojin ilimi damar bayar da digirin jami'a. Dangane da wannan sauyi, wani dalibi ya bayyana damuwarsa inda yake cewa:
4: In my own opinion, I think the federal government should be considerate about direct entry from...
2: A ra'ayina, ina ganin kamata ya gwamnatin tarayya ta yi la'akari da batun shiga jami'a kai tsaye daga kwalejoji, saboda yawancinmu mu ne muke ɗaukar nauyin karatunmu da kanmu. Ta hakan, ina ganin zai fi mana sauƙi mu samu damar shiga jami'a ta hanyar kwaleji.
3: Domin ji ta bakin masana kan sabon tsarin, na tuntuɓi Dr. Aliyu Tilde, masani kan harkokin ilimi a Najeriya wanda ya bayyana cewa
5: abin da na fahimta shine cewa yanzu yara ba za su shiga 100 level kai tsaye ba a wannan makarantu din su yi digiri, sai dai su yi NCE, sannan idan za su yi digiri sai su shiga da NCE din su yi shekara biyu su samu digiri, kuma a ganin su haka zai karfafa NCE din.
3: Daga bangar ku ta masana ilimi, ya kuka fahimci wannan abu?
5: Eko, ni ina ga tsaron ya dan kara tsaftace harkar NCE din, ina ga zai kara ba shi daraja. Fahimta ta kenan, kuma da yawa daga cikin malaman haka suke gani. Saboda idan yaro yanzu ya fara 100 level sai ya je ya kakare a 300 level, shi kenan. Ko da a 400 level bai kare sa 500 ba, ko da a 500 wani abu ya same shi ya yi asarin digiri mai kenan. Zai kare ba shi da komai sai dai certificate ɗinsa na makarantar secondary na waye, shi ne kaɗai ya mallaka. Amma idan zai yi shekara uku na NCE yana da wani certificate tabbatacce a hannunsa. Sannan kuma idan yana so ya zo ya yi digiri sai ya zo kuma ya yi applying ya ci gaba ya karasa digiri. Idan wannan makarantar tana bayar da digiri.
3: A ɗaya ɓangaren kuma, domin rage raɗaɗin wannan sauyi ga ɗaliban da suka riga suka zaɓi kwalejojin ilimi don karatun digiri, hukumar JAMB ta zayyana wasu matakai inda ta nuna cewa ɗalibai za su iya neman canjin makaranta zuwa jami'o'in da suke da alaƙa da shirin nasu ba tare da biyan ko sisi ba, ko kuma su mayar da jami'ar da suke son zuwa a matsayin zaɓi na farko domin a tantance su. Bincike ya nuna hukumomin ilimi a ƙasar na sun adawo da martaba kwalejojin ilimi a matsayin cibiyoyi na

0: Tare da rahoton ya rawaito na nuna ya tsaga gungun wasu kamfanonin zirga-zirga masu zaman kansu da suka kasa mai da su gida, waɗanda lamarin ya shafa suna bayyana matuƙar damuwa kasancewar daga cikinsu akwai ma'aikatan gwamnati da hutunsu ya ƙare, 'yan kasuwa da suka bar harkokinsu da dai sauransu, kamar yadda Sidi Fodi, wanda fafsafurar hula a ƙasar Yakoka, yana cewa
1: su wannan bayan Allah sun zo sun ba da kuɗinsu, kun gani, da kuma ma'aikatan gwamnati cikinsu, da kuma 'yan kasuwa a cikinsu, da kuma wanda ba su lahiya, da kuma mutane gajiyayyu. Bai kamata ba wannan a zo mutane hamma abinda duk da mutum ya kai abin hannun shi ya ƙare, mutum sai koma yana bara bai da unhwani. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki dangance da wannan abin, ka a komayin irin shi ya zamanto transport ma a maida shi ga hannun koho, mutum na iya zuwa zuba kuɗin shi mai, amma harkar transport ya zamanto gwamnati ta yi jeran shi.
0: Sai dai a yayin da ake fuskantar wannan yanayi, Alhazan da ma 'yan uwa da ke gida sun kira ga hukumomin Nijar da su taimaka domin a samar da mafita cikin gaggawa a dawo da mutanen gida, kamar yadda Alhaji Ali Kalla, wani da ɗan uwansa ya makale, yake cewa
2: koken da suke yi kullum na ganin cewa abubuwa na ƙaruwa, tunda wasu biya musu aka yi guzaran su ya ƙare, ga rashin lahiya, ga abubuwa dai da dama. Muna kira da gwamnati ta taimaka ta kama, tunda dama in aka samu irin wannan matsalai gwamnati ke zuwa ta shiga ta heta ta samu ta wannan ɗinsu, saboda duba da halin da suka shiga sun tada hankalinsu su ganin cewa ya kamata a ce su masu tsince kansu cikin iyalansu.
0: Alhaji Ashir Waje da ya ce ya san irin wannan hali, kiraye ga kamfanonin da su ɗauki nauyin Alhazan har zuwa lokacin da za su dawowa da su gida.
3: Mahita shi ne yanzu Agence de Voyage, waɗannan wanda suka jagorancin wannan tafiyar waɗannan mutane, su ne dole sun ki sun so su ɗauki nauyin mutanen waɗanda ke can, na kudinsu na otel, kudinsu na abinci, kayan su dawo gida, kuma su gaggauta su bi da wasu gidajensu.
0: Sai dai kuma in ji rahoton na ANP, gwamnatin ƙasar ta Nijar ba ta da alhakin wannan lamari. Matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu sun shafi waɗanda suka bi ta wasu kamfanoni ne masu zaman kansu, waɗanda suka zaɓi sarrafa jigilarsu da jiragensu. Ta waɗannan kamfanoni dai sun samu amincewar hukumar kula da aikin hajji da umara koho na gudanar da jigilar alhazansu. Hukumar da ita tuni ta kammala aikin dawo da alhazan da suka tafi a ƙarƙashin shirinta na hukuma gida.
4: To a gaishe ki cima ila isufu, to yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina tare da gogan naku Muhammad Bahari Fage. Fage na ga kana ta fara'a ya gasar cin kofin duniya.
5: Rabi'a
4: wato Argentina kamar yau ƴan Messi suna cikin alheri.
5: Ah, kwarai da gaske, kwarai da gaske Rabi'a. Abu ne na tarihi da muka samu gamar gani, muka shaida idanuwanmu. Messi ya zama dan wasan da yafi kowanne cin kwallaye a tarihin gasar kofin duniya. Ya samu nazarar zira kwallaye guda biyu ne a wasan da Argentina ta kammala ɗazunan da Austria. Yanzu ya ci kwallaye biyar daga fara wannan gasar ta kofin duniya a wasanni biyu kacal. Yanzu kuma haka ya zama yana da kwallaye 18 a tarihin gasar a cikin wasa 28 da ya buga. Ya fi kowa yawan buga gasar. Bari ne ki ji in takaice miki tarihi, wato kamar tarihin da ya kafa da waɗanda ya karya. Ya ci kwallo 18 a duka gasar da ya buga ta kofin duniya. Ya fi kowa yawan cin kwallaye, ya fi kowa yawan buga wasanni, ya buga guda 28. Ya fi kowa yawan samar da wato ba da kwallo a ci. Shi da Maradona takwaransa ta Argentina sun yi kankan, kowa yana da 8-8. Ya fi kowa yawan samar da damar da za a iya cin kwallo in ya bayar, har ya sai da ya samar da guda 74 a cikin wasanni 28 da ya buga. Ya fi kowa yawan zubar da penalty a gasar. Wato tarihi ne da yake da abin gani, abin fada. Ya zubar da a cikin penalty 7 da ya buga a gasar, ya fi kowa yawan zubar da penalty, ya zubar da 3.
4: Amma anya faje kai ba dan Messi bane, kada fa ɗan Ronaldo su kullace ka.
5: Ni me ba da labarin wasanni ne.
4: Yanzu zubar da penalty
5: shi ma tarihi ne. Shi ma tarihi ne. Sosai kuwa, ai ba abin da ake yi a cikin kwallo da ba tarihi ba Rabi'a.
4: Na'am, to dakata Fage, kana ganin wannan tarihin da yake kafawa zai iya wato ɗaukar dogon lokaci ba a karya shi ba?
5: Gaskiya da kamar wuya. Abin da yasa ni ce miki da kamar wuya, yanzu haka akwai matashin dan wasan Faransa Kylian Mbappe yana da kwallaye 14. A yanzu haka da Messi da yake da 18, kwallo hudu ne tsakaninsu na farko kenan. Na biyu akwai Harry Kane na Ingila,